8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kapiling nyo na po, DJ Max right here at 107.1 at 107.9 Taps Radio. Real Radio! O diba? Kailangan mataas agad ang energy. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat, syempre. Muling apat na oras ang gugugulin natin sa ere. Apat na oras ang inyong mga buhay ang inyong ihatid ulit sa akin. Ayaw naman sabihing sasayangin, di ba? Kasi at kahit pa paano may matututunan naman, di ba? Meron nga ba? Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito, sa mga tahanan nila, sa mga sasakyan at sa kung saan-saan pa mang mga tambayan yan na kung saan comfortable kayo sa mga sandaling ito. Good morning po sa lahat ng mga tapsiyan parents natin, sa mga classmates po natin dyan. Sa lahat po ng mga faculty and staff, likewise sa ating mga campus administrators. Good morning, good morning, good morning! Good morning kala DJ No Name and Doc Mike. Kapatid na rin po kala Doc Reynald. Good morning dyan po sa may Palawan. Meron nga kagad sumasagot sa ating question of the day. Ano? Meron po tayong problema. Wala na naman ang ating text line sapagkat naiwan na naman ng inyong anong tawag dito? Naiwan na naman ng inyong lingkod yung telepono ko. Pasensya na po ha. Kaya kung may mga pabati kayo sa ating text line, might wanna send it muna sa ating official Facebook page na DJ Max. And speaking of Facebook page, do like and follow yung official Facebook pages po ng different campuses natin para maging updated and posted po kayo sa lahat ng mga announcements, activities, and whatnots. Follow nyo na po kung saan kayo mas affiliated ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano Nueva Vizcaya. And mind you, ladies and gentlemen, no? Tumatanggap na po ng early reservation ang Taps Stirling Campus. Ang ating question of the day, sapagkat meron ng mga nangungulit sa ating TikTok live sa mga sandaling ere. Pagkakulit naman talaga, no? Si LJ, nakita ko kaninang umaga patawid dun sa may kanto nila. Di man ako

ba'y legit or kwento lang na naman? Asa na yung ano ni LJ dito, yung nagiging title daw ng kanya, no? Muntikan pa mahuli ng LTO. Buti nga ni... Nagkaroon ng LTO? Siya may LTO, LJ. A message from Pearl of Orient Seas. Good morning po. Atin pong suportahan at iboto ang ating pambato sa Miss World 2026 Asia Rose Simpson. Meron ba yan? Parang ano, di po ako ano. Pasensya na po ha. Asia Rose Simpson. May LTO, lampas ng ISU. Ah, okay. Meron palang LTO dun ngayon. O, ingat-ingat po sa mga nakikinig sa atin dyan, lalo na yung mga hindi rehistrado. Ba't kasi hindi kayo nagparehistro? Grabe naman yan, nagsasakyan kayo pero wala kayong rehistro, no? Grabe. Pa-shout out po kay Joey De La Cruz. Grabe, ang ganda niya. Ang ganda-ganda mo daw, Joey De La Cruz. September 5, 2026 po. Naku, may susuportahan din kasi ako sa paparating na DSPC dito sa City of Santiago. Pinunta ko sa Alicia sa sakyan ko, papakabit ng FMIC. Wow! Sana all may budget. So, anong kwento ng MMK ninyo? Anong title ng kwento mo sa MMK, mga kapatid? Yan po ang ating question of the day. A message from Sir Joselito Borja. Magandang umaga po ng Miyerkules, DJ Max. Pabadi po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Borja mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Nakarehistro naman. Kaso nga lang, temporary plate, lost plate ka. Lost plate kasi, sir. Pag lost plate, dapat kumukuha ng affidavit of loss para yun ang papakita mo sa LTO. Pero may authorization and easy to rehistro sa LTO. Kasi mahirap eh, no? Pag na-lost plate yan, tagal rin minsan dumating nung ano mo, nung bagong plaka. Anyway, speaking of ano, mga sasakyan, yung mga ano dyan, yung mga private vehicles na umiiwas sa LTO gawa na hindi pa rehistrado, di ba? Kapag nasa marketplace kasi ako, nakalagay lagi doon, issue. Pambansang issue. Unregistered. Ba't hindi nyo kasi pinaparehistro? Ganun ka bothersome sa inyong magparehistro? Grabe naman yan, nagsasakyan pa kayo. Sa puso ko, ikaw. Sa GCash ko, wala. Yan ang title, LJ. Sa puso ko, ikaw. Sa GCash ko, wala. Yan daw ang title ng kwento.

yan, eh, dito po sa The Breakfast Show. Siyempre kasama niyo po ako, DJ Max. Till the hour of 12, nun po tayo magkakasama-sama. Apat na oras po muli ng inyong mga buhay ang inyong iahandog sa akin, di ba? Kala mo, isi kamatayan na umano ng ano. Diba? Sabi dito ni Kuya Chris Lair, matigas dumulas, yun ang title. Parang hindi naman na kwento nyo yan eh. Parang hindi na buhay nyo yan. Parang kakaiba na yan. Parang title sa PH. Matino-tino naman yung something na ano, na nakaka, ano, nakaka-touch ng puso, gano'n. Kita mo, Kuya Chrysler, na-notice ka pa ni Madam Tonyang sa ating live. Hello there, Madam Tonyang. Dala ko po yung mga pabango ni Madam Tonyang. I-flex ko po yan. Kaya nga po, Viva Max naman yung, ano, yung kwentuhan ni Kuya Chrysler. Eh. Congrats kay Vincent Avillanos na pumasa sa R-Cream. Congratulations po sa lahat ng mga ano no, mga registered criminologists natin, yung mga kapapasa lamang po na cream board exam, di ba? Criminologist licensure board examination. Basta yun, R-Cream, registered criminologist na sila. Congratulations po sa inyong lahat, mga kapatida. Hello there, Madam Tonyang, sabi ni Kuya Chris Lair dito. Ang tirador ng kaning lamig, sabi ni Sasori. Yan ang title ng kwento ng kanyang buhay. Ang tirador ng kaning lamig. Pwede, ganda yan, nasa Sasori. Ang tirador ng kaning lamig. Likod na masakit, sabi dito ni Pizarro, CJ Pizarro. Parang magandang kwento to sa lahat ng mga empleyado na ano, 8 to 5 ang schedule, tapos Monday to Saturday, diba? Likod na masakit, diba? Grabe nga naman. Ang alipin ng salapi or ang babaeng walang tigil sa pagkayod, sabi ni Z and Venezuela. Ang alipin na salapi. Kwento ng karamihang mga empleyado, diba? Ang alipin ng salapi. Dear Charo, ako po si ZN Venezuela. Basta Ginebra Idol, sabi ni Darwin naman dito. Ito naman ang pamagat ng mga manginom sa mundo. Again, para sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi alam kung anong context ang ating pinag-uusapan. Pero ito ang question of the day. Kung kayo ang tatanungin, mga kapatida, anong title ng kwento mo sa MMK? Alin at pag-usapan natin yan dito sa ating programang The Breakfast Show. Mahaba ba ang oras nating pagsasamahin? Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, okay lang yan. Diba? Shout out po sa 17 million viewers natin sa mga sandaling ito. Sabi naman dito ni ano ni Darwin, buhayin mo lang ako, di na ako uulit. Yan ang para sa mga inom yan eh, di ba? Yung mga nakikipaglaban sa hangover pagkatapos ng inuman. Aray ko po, sabi ni Sas. Magandang morning from CJ. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning din po sa mga nag-aalmusal pa lamang sa mga sandaling ito. Sa mga empleyadong nasa trabaho na nila at nag-aalmusal pa lamang, di ba? Kayo yung mga, no, mga warang na empleyado. Nagsabay mo yung time-in mo at yung breakfast mo. Eh, bihira yan. Bihira yung pinapayagan ng boss dyan. Kapag nasa work ka na, dapat trabaho lang inatupag. Hindi yung kumakain. Ganyan na yan, eh, no? Sir, pwede mag-request ng kanta na di pa tapos ang kwento ko. Ha? Pwedeng mag-request ng kanta na di pa tapos ang kwento ko. Ano daw? Hindi ko na-gets yun, ZN Venezuela. What is that? Kabayong bundat. No? Medyo choppy ka dyan sa comment mo na yan. Anywho, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Andrew E. with a song called Alabang Girls. Back to back with Black Jacks noon at ngayon. Keep it right here at the 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

8:23 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. You're back with me, and still you're stuck with me. My name's DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Yeah, buddy! Lakas maka, ano eh, no, ha? Attorney Harold Respicio. Anyway! Again, kung may mga nagte-text man po sa ating text line sa mga sandaling ito, hindi po natin mabasa yan. Gawa nang naiwan ng inyong lingkod yung ating telepono. Sabi dito ni It's Me, kung lalabas man daw ang kwento niya sa MMK, gusto niya lahat maiyak kasi hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ito naman si Sasori na lakas man trip ng mga commenters natin. Hindi pa daw niya nababasa yung kwento, naiyak na siya. Uy, by the way, ano, I'd like to acknowledge yung ano yung panonood sa atin ngayon ni Prosecutor De La Rosa. Yung ating idol na prosecutor, provincial prosecutor, na malaki ang ambag sa life lessons ko na ano, ang tawag dito, nakapag-open mind sa aking kwento, sa aking buhay. Prosecutor De La Rosa, sa mga nakakilala po sa kanya, alam kong alam nyo na, ganyan. Hi po, pa-shoutout po ulit from April Finn. Better. Para sa akin ang title ng MMK ko is tribute ko sa mga ina ng tahanan. From DJ Echo, nanonood rin po pala sa Nangugulo kasi si DJ Echo. Shoutout to Katoliko.

0: Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Tops Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa Tops. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa Tops na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
0: Congratulations, Tops Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tops Rojas sa Tops Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Ah, yun lang!

8:47 on the clock. And syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Morning DJ from Tondo, Manila. Big shout out po sa mga nakikinig sa atin sa Tondo, Manila sa mga sandaling ere. Good morning, good morning, good morning. Ayan. So medyo putol-putol daw yata ang ating transmission sa ilang bahagi ng ano ng Isabela. Sa mga nakatunin pa rin po sa ating programa, sa mga sandaling ito, good morning po sa inyong lahat. Sa mga nag-aalmusal, sa mga nagda-drive, papunta sa kung saan-saan, na tayo ang background nila. Meron nga po tayong question of the day which goes like this. Anong title ng kwento mo sa MMK? Kung sakaling ikaw ay ma-feature sa MMK, kapatid, di ba? Siyempre, marami kang life lessons na nais ibahagi. Meron nga ba? May lesson nga ba ang iyong buhay? Kung sakaling may feature yan, kapatid, anong title ng kwento mo sa MMK? May nais kang ibahagi, padala mo na yan sa ating FB page na DJ Max. O pwedeng-pwede ka naman mag-comment sa aking TikTok live. Sabi dito ni, ano, ang tawag dito? Ni Jis. Unan, bakit unan ang title ng kwento mo? Sabagat siya lang po ang nakakarinig ng lahat ng hinaing ko tuwing gabi. Ganun ba yun? Sabi dito ni Kapaholic. Baha, sabi niya. Lubak sa baha, sabi dito ni Mark Anthony Caliwara. Lubak sa baha. Taga Manila nga ni, di ba? Taga Bulacan. Unan lang palaging andyan, sabi ni Kapahol. Ganon! Kaya pala, ano, unan ka ba? Sabi, amoy laway ka kasi. Sabi ni Neil Destua, kung ako papipiliin ang title sa kwento ko DJ, ang title ay Gagamba. Sa bawat sapot, nakabalot ang lungkot. Akala ko naman kung ano na yung nakabalot. Sa bawat sapot, di ba? Medyo kinabahan ako doon. Hindi ako na-rehearse doon sa chat niya. Mali, nasa Dabaw ang bahal. Diba? May nakita nga akong ano, hindi naman siya meme. But, parang, di ba? Ang sabi, sa mga binahapo sa Pampanga at sa Bulacan, huwag kayong mag-alala, iniimbestigahan na ang Davao. Mali! DJ, nag-chat, nag-text po ang lola ko. Hindi nga po. Mali na naman eh. Hindi nga po naidala ng inyong lingkod yung ating text line. Sabi dito ni Jaya Napukaw. Ito ang title ng kwento ko DJ kung sakaling ma-feature sa MMK or Rated K. Nay, tay, tao ba ako? Pati ikaw, naguluhan ka sa sarili mo eh, di ba? Saan pwede ilapag ang kwento ng unang DJ? Sa ano? Sa Tokneneng. Shower out, Kuya Videl from DJ. Hi, DJ. DJ, ano po thoughts nyo sa NLEX? Ayan, kung dadaan kayo ng NLEX, magdala po kayo ng camping tent. Ganyan. Make sure meron po kayong mga pagkain, meron kayong sariling urinals, ganyan. Toiletries. Yung isa kong kaibigan si Kuya Ryan, 18 hours daw yung kanyang biyahe. From Manila down to Isabela. Ako rin di sure kung tao o hindi. Sa tusok-tusok na lang. Nakaiba ka talaga, Kapaholic! Di ba? Anyway, mahaba-haba pong oras na ating gugugulin. Samahan niyo po ako hanggang sa pagtatapos ng ating programa. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from River Maya with a song called Awit ng Kabataan. Back to back with Kevin Royce and Cookie Chua with a song called Jam. Para sa mga kabataan to eh. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

sa aking FB page na DJ Max. Or pa din pwede mong i-comment dito sa ating TikTok live sa mga sandaling erin. Medyo mainit dito sa booth ngayon. Eh. Gawa ng medyo may konting problema ang ating air conditioning system. At ako'y medyo pinagpapawisan na nga ni. Medyo kailangan kong lumabas-labas panandalian. Sabi dito ni Kuya Chris Lair, kung sakaling siya daw ang may magkakaroon ng kwento, nawala. Nasaan na yun? Yung kwento ni Kuya Chris Lair. From Cupido, tuhugin mo ang puso kong sa biksa. Ang taba ng utak ni Kuya Chris Lair, tuhugin mo ang puso kong sa bik. Grabe na yan! Parang dapat si Kuya Chris Lair yung inaano dito. Good morning po sa mga nakatutok sa ating programa, sa mga palipalengke, sa mga napadaan na dito sa Isabela at bigla tayong nahagyep. Hello po sa inyong lahat. Ingat-ingat sa pagmamaneho. Ano yun? Di susuko, tindera noon, ngayon at magpakailanman. Sabi dito ni Emily Abelia, di susuko, tindera noon, ngayon at magpakailanman. Mag-improve ka naman, ah! Hindi naman pwedeng habang buhay, tindera lang. Darating yung araw, papaldo ka din. Diba? Pamagat ng aking DJ, brownout. Brownout kahapon, brownout na naman. Brownout lagi, sabi ni Lendon Notarte. Sa na lugar ninyo at puro brownout kayo? But parang dito hindi naman. Kahapon, nagkaroon lang ng sudden power interruption, unannounced power interruption from easel ko. Gawa na nagkaroon ng tricating exercise ang easel ko. Mga scheduled power interruption naman na ina-announce ahead of time. Hindi ka na-inform. Or siguro, kaya lagi kayong walang kuryente, lagi napuputulan, gawa ng delayed ang payment.

Ang babaeng kumakayod kahit commute lang ang laban, sabi ni Ching Villamo. What's wrong with commute, di ba? Parang karamihan naman ng tao talagang pinagdadaanan niya na dumaan sa buhay ng ganyan. Di ba na lang kung isa kang nepo baby or pinanganak na talagang may kaya sa buhay na yan, hindi naranasang mag-commute, di ba? Even I myself, nag-commute nga ako eh. Hanggang ngayon naman, pag basta yun. Alikabok sa ilalim ng dagat, sabi ni Mico Peralta. Parang ano yun eh, pelikula at saka ano, kanta. Alikabok sa ilalim ng dagat. Mema, di ba? Masabi may kwentong maganda lang. Kumuha ng pangalan sa ano, ay ng title sa ano, kanta. Ang pagbabalik ng Matang Lawin from Marco Pelasia. Ay, parang revengeful story to. Tila bagay may paghihiganti ang pagbabalik ng Matang Lawin. Parang ano yan, tawag dito? Palabas ni Kuya Kim noon, Matang Lawin. Ewan kong yung iba naabutan to or yung iba naaalala pa to, yung Matang Lawin. Yung unang educational na, ano bang tawag dito? Hindi bang teleserye? Basta yun, palabas sa ABS-CBN. Na lagi-lagi pinapanood talaga namin magkapatid. Aside dun sa Knowledge Channel. Ano mas masarap? Giniling na baboy o gumigiling na tomboy? Sabi ni Ben. Bakit may ganyan? Ano ba naman yan, no? Hindi natin pwede basahin itong kay ano, kay isa sore. Medyo bilaw siya kapatid, hindi pwede. Anyway, again, kung kayo ang magkakaroon ng chance na may feature ang kwento ninyo sa MMK mga kapatid, ano ang magiging title ng kwento ninyo? Ipadala mo na yan sa ating text line bukas. Wala nga palang ating text line mga kapatid, kaya padala nyo na pansamantala sa aking FB page na DJ Max. At mukhang paubos na ang aking internet. Pasan ko ang daigdig, sabi dito ni Ems Tolentino. Eme!

maging relevant lang. Kung kaya mo, kaya ko rin. Yan ang title ng akin, from Ambo Pardo. Eh di kaya mo pala, di ikaw na lang. Para ano, maubusan ako ng ano, ng gagawin. Para mabawas-bawasan naman, di ba? Ang dakilang extra, sabi dito ni Mitch Madumba. Extra sa pelikula? Extra sa buhay ng iba? Ay, wag yan. Wag yung extra sa buhay ng iba, ha. Baka iba yung mangyari sa'yo dyan, kapatid. Ma-post ka, tapos masabunutan. Sinasabi ko sa'yo, etong babaeng ites! Wag naman yun sa extra ng buhay ng iba, no? Doon na lang sa ano, sa extrang trabaho, extrang effort, di ba mga ganyan? Extrang hero. Nabutan niyo ba yung mga kapatid? Extrang hero na palabas ni, ano, ni Andrew, yung superhero. Kuchilyo o kaya hanger, yan ang kwento ng akin, DJ. Sailor ba, from Say Rublico. Bakit naman ganun, kuchilyo o kaya hanger? Yan yung ginagamit sa'yo na magulang mo? Grabe! Very ano, very very violent. Huwag ganyan. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe, mga kapatid. Ako'y magbabalik para sa mas maraming kulitan at tugstugan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Leon Rimes with the song called How Do I Live? Back to back with Celine Dion's I Love You. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Babsa Radio, Real Radio. And 42 on the clock. Welcome back here at Taps Radio with yours truly, of course, my name's DJ Max. Till the hour of 12 noon nga po tayo magkakasama-sama, tatagos hanggang inyong pananghalian. Sana walang iwanan, di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Anywho mga kapatid, ako nga po yung nagbabalik sa inyong mga tenga, diba? Para muli kayong tanungin, ano ang title ng kwento mo sa MMK? Kung sakasakali lang naman, hypothetically, di ba? Kung sakasakaling ma-feature ang kwento mo sa MMK, kapatid, ano magiging title ng kwento mo? Kung may nice kang ibahagi, padala mo na yan sa aking FB page na DJ Max. Huwag muna po sa pansamantalang text line natin. Kasi hindi natin hawak ang text line ngayon. Kaninong umaga pa to, pagkalakas-lakas ng hangin, di ba? Mahangin yung ano ngayon, kapaligiran. Pero may araw, pero mahangin. Pero yun nga, may araw. Wala namang ano, badya ng, you know, pag-ambon, di ba? Ngayong araw nga rin inaasahan ang pag-alis ni Bagyong Pilandok sa Philippine Area of Responsibility. Lakas ng ano eh, no? Parang kulang na yung insulator natin dito, yung mga acoustic foam natin para ma-cover up yung mga ingay sa labas eh. Chinelas, ang kwento ng buhay ko, ang title ng kwento ng buhay ko, DJ, from Myra Ricardo. Sapagkat ang chinelas na gamit ko mula noon hanggang ngayon ay siyang dahilan kung bakit may trabaho ako ngayon. Wow na. Ang lalim naman pala ng kwento ng chinelas. Baka naman Duralite yung gamit mo, kaya ganyan. No? Kasi diba yung Duralite talagang mula bata hanggang pagtanda mo, magbabago na lang dyan yung sukat eh. Pero yung kapal niya, ganun pa din. Ang Duralite na yan, maraming naisalbang buhay talaga yan. Diba? Isa ka sa pagpapatunay niyan kung Duralite nga ang gamit mo. Tapos mamaya pala, Manjaro, kaya Tribon. Sa likod ng baha ng pagsubok, sabi ni Muhammad Totoy Adzdawi. Very relevant ang baha ngayon talaga. No? Very relatable siya.

0: buhay kumbaga.
1: Kakaiba. Sabi pa niya, pag binabaan daw, ay kapag ginawa daw libre ang toll, ay di mas marami papasok na sasakyan. Grabe. Hindi ko kinakaya yung ano, capacity ng neurons niya at ng mga synapses niya. Hindi kaya na may mental block din to si Claire Castro. Sabi naman dito, sabi dito ni Mi Boy, Taripa, ang kwento ng buhay ko, DJ,

Pahiran mo ng efficacent ang katawang lupa kung maaaring pagod dahil sa trabaho or maaaring nilamig, di ba? Sabi ko sa iyo, kapatid, pagkatapos, magdamit. Diba? Para hindi kayo nagkakaroon ng pneumonia. Nasanay kayong after kumot-kumot na lang. Magdamit kasi.

Likewise, love, 'di ba? Emotions are fleeting. It's your obligation na piliin ang isang tao araw-araw kahit na wala na yung mga ngayon. 'Di ba nga sabi nila kung sa kilig ka lang umibig, eh mababaw ang pag-ibig na yun. Bulb wires. Kung ano naman lang yung nagiging title ng kwento ninyo eh. Bulb wire, meron pa dito sandok ba? Sabi dito din si Reset Rigs, DJ Ingrown, kasi isa akong manicurista. Manicurista ang buhay ko at ang dahilan kung bakit ako nakapagpaaral. Oy, kaya naman pala, naitawid naman pala ang buhay dahil sa pagmamani. Pero bakit namang Ingrown? Pwede naman sana ng Kyotex. Oy, big shoutout kay Boss Marjun. Tsaka kay Sir Bakkay na nandyan ngayon at nakikinig sa atin. Si Sir Marjun ng ano eh, ang pambansang ano dyan, promoter kumbaga. Promoter ng mga ano natin, mga masisipag na foreman, construction workers. Sabi naman dito ni Dumbo, kung ako magiging, may i-feature sa kwento ng MMK DJ, ang magiging title ng kwento ko ay DDS noon, matalino na ngayon. Ganon! Nagbagong buhay ka na pala! Kaya naman pala. Oh, sana din magpatuloy ka ha. Anyway, mahaba-haba na ang oras natin na Google mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music because, you know, magbabalik rin ako maya-maya. I've got here a song from Christopher Cross with a song called I Will. Back-to-back with Chicago's Look Away. But right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: Welcome back to 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio, with yours truly, of course, Mimes DJ Max. 10:06 on the clock, mga kapatid. Na 10:46 ng diyon. In advance yung oras talaga. Pauwian. Pauwian. Anyway, awa po yung nagbabalik sa inyong palatuntunan para sa mas maraming konting chikahan, diba? Mas maraming konting chikahan. Mas maraming kulitan at tugstugan. At ang ating katanungan na nananatili sa tanong na kung mai-feature ang kwento mo sa MMK, kapatid. Ano ang magiging title ng kwento mo sa MMK? Again, ano ang magiging title ng kwento mo sa MMK, diba? Kung sakasakali lang naman na magbabahagi ka ng kwento sa MMK, yung ikukwento mo yung buhay mo, anong title ng buhay mo dyan? Diba? Anong magiging title ng kwento mo sa MMK? A message from J-Roll. How do you pronounce the name? J-Roll Viloria II. Viloria! Viloria! J-Roll Viloria, sabi rito, ang title ng buhay ko e patatas kasi parang ang sarap na lang maging patatas. Gusto naman niya pala yung prini-prito siya. Gusto niya... Or mashed potato ka ba?

ano, maging French fries. Hiwa ka pala eh. Yung pala yun. That was a message from J-Roll Villoria, ladies and gentlemen. Anyway, again, ano ang magiging kwento ng, ano magiging title ng kwento mo if ever na ma-feature ang buhay mo sa MMK? Ako, DJ, ang magiging kwento, magiging title ng kwento ng buhay ko sa MMK ay Aray Ko Po from Rani San Jose. Kasi maraming kang pinagdaanan. Parang yung kanta, di ba? Yung title na Aray Ko Po, tas ang lyrics niya lang eh, Aray. Batang tamad magtrabaho, ngunit may mataas na pangarap. A message from Ken Ken. Ay, tamad. Ay, nako. Di ba? May mga ano talaga eh, may mga contradicting stories tayo, kumbaga. At isa yung sayo doon, Ken Ken. At least may pangarap, ano? Tamad nga lang. Pira-pirasong pag-ibig from Grande Caroline. Para may pinagdadaanan si Nanay ka, ano, Nanay Grande. Mabigat yata ang pinagdadaanan niya. Pira-pirasong pag-ibig. O kaya, ano, yung isang linggong pag-ibig yata, Nanay Grande. May bagong pag-asa. Bakit pira-piraso? Parang happy ka naman, nanay. Pero hiram na mukha, sabi ni Jello. Bakit nagpa plastic surgery yan? Nagpa face swap kaya na. Bakit naman hiram na mukha? Sabi naman dito ni Gerald Gallego, banyo. Banyo po ate. Kawawa din ang gaganap dahil palagi siyang nasa banyo, minsan kung saan sa ang bol pa. Ay! Mga taong may LBM araw-araw, minuminuto. Yung meron ka pang kapal ng mukhang ano eh, no, maki-CR kahit saan na lang. May CR po ba kayo? Ang masakit din yun, may mili ka na CR, diba? Nag-aanap ka pa ng bidet, gano'n. Na ano, yung mga CR na walang bidet, yung mga mall na walang bidet yung CR nila. 0 out of 10 sa akin yung mga ganyan. Ang may pinakamagandang CR ever since na napuntahan ko talaga ng mall, yung sa Save More, yung Centro Mall dito sa Santiago City. Grabe, parang gusto mo na lang tumira dun eh, no? Sobrang peaceful, para kang luxury feels yung ano, yung CR moment mo talaga doon. Kung kahit anong iri mo, walang tunog. Tapos sobrang bango pa, di ba? Let's commend Save More, yung Centro Mall na yun. Ang ganda po ng CR ninyo. Bumawi sa CR eh, no? Grabe, promise. Yan, nagiging ano yan eh, part 2 na CR ng ibang mga schools dyan. Nasa akin ang huling halakhak, sabi ni Neil Toloza. Very revengeful ang kwento siguro nito, kaya yun yung kwento niya. Ayun, title ng kwento niya, Nasa Akin Ang Huling Halakhak. Bakit bang ganon? Kala ko nasa akin ang huling alak. Ikaw pala yung huling tagays dun sa ano ninyo, sa session ninyo. Sa umaga, listahan! Yan ang title ng akin, DJ Max. From Mix and Corner. Listahan ng utang, hindi ko alam kung kailan mababayaran ng mga hinayupak. Ganon! Sabi ko sa'yo, huwag ka kasi magpautang ng sagal. Minsan magtira-tira ka din. Sinasabi ko sa'yo, yung iba dyan na umuutang, wini-wish nilang makarma ka para hindi na nila mabayaran yung utang nila sa'yo. Ng mga taong yan na hinihintay nilang magkaroon ka ng matinding ng sakit para, you know, di ba? Hindi na nila mabayaran, matakbuhan yung utang. May mga ganyan, promise, sinasabi ko sa'yo. Mga evil eye, usually yung mga ganyan. Eh, nagnegosyo ka lang naman. Masama ba yun? Bakit kaya ano? Hayaan nyo na, wag na. Listahan! Kayod lang hanggang may maigatas.
Sabi ni Harvey Nakario dito, yun yung kanyang title daw, if ever na may feature ang kanyang kwento sa MMK. Kayod lang hanggang may

parang ano, parang may bagyo na wala. Kasi mahangin, pero wala namang ulan, di ba? Mahangin yung katabi mo, di ba? Hindi mo yung katabi mo, mayabang. Mahangin talaga, promise. Parang may badya ng bagyo. Kasama po natin ano, si DJ Marjun sa mga sandaling ito. Ang leader ng termite gang ng Santiago. Shout out po natin ng Formine dito sa Top Santiago. Marcelino Bakay Formine! Kailan ang painom? Kailan ang patagay Formine? Ha? Nang matikman ko naman yung tagay na yan. Anyway mga kapatid, let's get back to the music. I've got your song from Luther Vandross with the song called Dance With My Father. Back to back with Michael Martin Murphy's Yeah, Maybe This Time. Back to back with Just Wines by James Ingram. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

sa ilalim ng itim na ulap, may baha, sabi ni Aileen Gantiga. Ano ba dito sa baha, mga kapatid? Talagang wala. Nagising na naman ang Pilipino pagdating sa flood control gawa ng matinding pagbaha na nagsanhi ng matinding traffic, na nagsanhi ng matinding delay, na nagkaroon ng pabigat, pasanin sa mga mamamayang Pilipino, di ba? Ito mo marirealize, tama ba yung naging decision mo noong huling presidential election? Tama ba yung naging decision mo noong mga ano, di ba? Dami na. Crayola ang magiging title ng kwento ko, DJ, if ever na ma-feature sa MMK, gawa ng naging makulay ang buhay ko, sabi ni Kim Ermita. Crayola! Naging makulay daw ang kwento ng kanyang buhay. Gano'ng kakulay? Kompleto, may indigo din pala yung buhay mo, ano? Meron mga fuchsia dyan. Sige nga, spell mo nga fuchsia. Ang kawawang cowboy, sabi ni Joel Pasahol, yan daw ang magiging title ng kanyang kwento. Ang kawawang cowboy. Baha parati sa Pinas tuwing tag-ulan, sabi ni Fropa De Leon. Oo nga, diba? Alam na natin yan. Pero na-encounter nyo ba yung, I don't know if it's a statement or plan before, na supposed to be Manila, ang magiging architect plan ng Manila is igagaya or ipapattern sa Venice, Italy. Gawa ng parang catch basin daw kasi ang Manila. Talagang bahain yung area na yan. At yun nga, mas angkop daw na gawin parang Venice, Italy. So sayang naman yung mga sports car, di ba? Kung maibabalik ko lang, from Marilyn Solier, yan daw magiging title ng kanyang kwento. Kung maibabalik ka, parang title ng song yan. Kumukuha na lang kayo ng, magkaroon nga kayo ng originality. Yun na rin yung magiging theme song, magiging OST ng ano eh, nung kwento mo, kumbaga. Parcel King from Bogs Palanya. Yan po ang magiging title, DJ, kasi wala na, walang araw na hindi ako nagkaroon ng parcel. Hirap ng buhay talaga, oo. Hirap na nga ng buhay, parcel ka pa ng parcel, di ba? Sa'yo na mismo nang galing ang hirap ng buhay. Pero aliwat ka na ng order mo. Huwag mo sisihin yung ano, yung lipunan, sisihin mo yung sarili mo. Mag-astos ka eh. 10:30 on the clock, mga kapatid. Alam ko yung iba dyan gutom na sa mga sandaling ere. At parang ako'y medyo nanghihina na rin eh. Samahan mo pa ng unstable na wifi. Di totoo eh. Nag-fluctuate yung wifi namin dito ngayon. Gawa ng hindi ko alam. Pero hindi tuloy ako makapag-live rin ng maayos eh. Anyway, mga kapatid, let's get back to the music. I've got here a song from Air Supply with a song called Just As I Am. Back to back with Peter Cetera's Glory of Love. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: TPS Tops Radio.
1: Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama mo dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

0: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
1: Mamaya, nay-nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?
0: Ah, eh. Yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on

Bang bang bang bang bang bang bang bang. Alam niyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: pare, may bagong driver na kami. Batang bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ngayon daw, sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
1: Eh, yun lang.

0: Come back to me.
1: Come back to me.
2: TAPS. TAPS. Radio. I don't really

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi mula nung bagyo di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Utusan. Ang kapal mo!
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
1: Ah, yun lang!

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam niyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinagawa.

0: pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Oh, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Eh magpatuloy nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: At po muli, we came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami at kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
1: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.